Emalin nang ti ang siyang remet med yang rukang citang dam erukang citang dam eyang remet med yang do.

0: Te bonso pangcheng ponoi.
1: Papuem amen la ke mir apu wangnon bong marli chelangra ili mir apu loknang asonso na mir alon ke do pen mir ale krongnang ingnam aron pi ang bong tam hidi nempru ang nim klan pipli pen pizo rimrim pu kangwai mir apu sokdam osomar do aning doglo nang phan chini un manang mir ason thot sining paklar lo nang la son sining hang mir apu ben sinitum nang kardom o hempu arnam kisung ke boy pen rap tha o arnam chining ri nang phan
0: Choklo, Jumisen lo bongso, koson lo Jumisen di?
2: Jumisen.
0: Jumisen, non ke adut kaprek pansini arjupon po. Nang mene koson lo bongso?
3: Nemen ke Jonathaning hi.
0: Jonathaning hi di, nang non ko anang deng lo Charlie Bomb ke?
3: Non class 3 Charlie Bomb.
0: Class 3 di. Favorite subject ke pilo bongso?
3: Carby.
0: Carby ma. Carby nang ninghang o ma? Ma lo nang tohan Carby nang gitan ke?
3: Sally Dalson.
0: Kalang ma. Nge nang pini pilo bongso parjuponi ke?
3: Carby poem.
0: Carby poem. Di? Tangke pangcheng ponoi?
3: Chini ne hempu kuma lo nang ni. Nat chibatu ma laan ni kang hon. Laan kang dun so. Nang ne kalana. Nang hen lo ani. Nang hen lo cheklo. Pi chayang adam. Nang hen lo ingun. Nang hen lo arve. Sok sang reng chanam. La tumon kang sab javil. Adaprang. Pran ke me yapan. Long un lo lahai. Keme adan an hempu la nangkam.
0: Choklo jumi ulo hangke nonke niaka prek anut panser jupon pode. Takte bongso nang meni pilo.
4: Kardom nili men ke jermir ing tipi.
0: Jermir ing tipi di. Takte nang kwa nang deng lo bongso Charlie ke.
4: Ni class 4 ang deng si Charlie panba.
0: Kalang di. Nge pini pilo bongso parjuponi ke.
4: Nili English poem si parjuponji.
0: Kalang di. Takte pangcheng oi bongso.
4: I wonder what would happen if the clouds forgot to rain. If it never ever rain again, I wonder what would happen. I wonder what would happen if the sun forgot to shine. If it never ever shone again, I wonder what would happen. I wonder what would happen if the wind forgot to blow. If it never ever blew again, I wonder what would happen.
0: Choklo, thek ulo bongso nang. An par ke nang pilo nang hobbies ke bongso, chithani ma?
4: Ni hobbies ke drawing pen painting.
0: Kalang di? An par ke nang mothelo te pilo chema nang tung ke bongso nang aim in life
4: ni pilo? Ni aim in life ke teacher.
0: Teacher di? Choklo, ante non akaprek pilo bongso par jupon thu lang ke?
4: Rhymes.
0: Rhymes di? Tang te kaduka veta rhymes layer jupon lo nang de?

0: It it bite this little finger on the right.
1: Lan ve lomba bungso. Jumi sendi asi jumi pik. An par ke non anut kaprek malo lun par jupon thulang ke. Nang mene pilo bungso.
0: Pardon nilimen ke asina teron pi.
1: Nang kwa nang deng lo bungso Charlie Bomb ke.
0: Ni class 4 ang deng si Charlie Bomb.
1: Class 4 di nang pini pilo bungso par juponi ke.
0: Karbi hirjir si par jupon ji.
1: Hirjir ma. Tangte hirjir lear jupono nang kaduka veta.
0: Lehenlo nito marong. Lehenlo nito marong. Kilanga bolon do kong kuvi biti partu bong. Aren ren tharvi jang pong. Buru pandar do pleng chom. Run meeting a hemlock bong. Lehenlo nito marong. Saya hut ke sayot prong. Riso e jang che lang pong. Ave charvo che bohong. Apor pensi Charlie pon. Kiju ya hut ning arong. Thank you.
1: Chok lo, jumio lo, tok bangi ma lo, bongso tok bangi men than jima.
0: Gandhi tok bi.
1: Choklo, non ke aku anut kaprek phansi arjupon thupo. Tangte bongso ni nang phan ethe thini question arjupon lang de. Achiklo men than thek ma bongso itum ningkan silong chiklo jon ko anlo do.
2: 12 months.
1: Di, tangte nang karbi pen amen than thek jima bongso achiklo men.
2: Ar koi thang thang tere jang mi aru usi jang koi pai pai chiti pre pai kuni mati chong.
1: Chok lo thek piklo di kuson lo thek odi bongso ke. Non ke ma lo lun ka par jupon thui lang ke pilo par juponi ke.
0: Ne non lun si par jupon ji.
1: Lun di. Tang te kuson lo kadu kavita lun ar jupon ingtung mengtung te.
3: Ingtung.
1: Di non ke lun le ar jupon lang de. To tangte bongso pangching ponoi
0: aluna men la ke ni tum che phong anim sopi lir seng jing malong pi ari ni tum che phong anim sopi

0: Thank you.
1: Kosono bonsomar tum jumisen ma?
2: Jumisen.
1: Jumisen di to kadu kavita Richard de phursinang. Choklo jumi piglodi non ke ni anut kaprek phansi ar jupon po to tangte bongso nang phani isina ar jupon thulang te arnia menang thanjima itum nikwan dolo
3: 7
1: pipilo bongso thanthek jima karbi pen
3: urmi durmi thelang theman bhonta bhonti bhongkuru
1: choklo thek olo bongso parke non ke malo parjupon thulang ke
4: ne
1: Nangmen ke pilo bongso?
4: Kardom nilmen ke asinateron pi.
1: Pilo bongso nang non par juponi ke?
4: Lun.
1: Lun ma. Tangte lun lear juponang kaduka veta?
4: Hey.

0: Spoon. Anvelu.
1: Choklo, jumisen lo, koson lo, jumisen ma.
2: Jumisen.
1: Jumisen di, parke itum lun pre, arjupon long ulo di, non ke kaprek le, arjupon thunang de. Non ke koma lo, dakpen ke thek nai ke, ma lo, parjupon thulang ke.
0: Ne, hindi e poem si parjuponi.
1: Poem di, tang te, non ke koson lo, hindi poem arjuponi itum mengtung te.
2: Itum.
1: Di, non ke, hindi e poem le, arjupon thulunang.
0: Poema men lake desh hamara. Piara piara desh hamara. Sabse piara desh hamara. Utar me hai khara Himala. Darchin me sagar madwala. Nadi

0: Hong Kong. Thank you.
1: Kusong lo, jumisen ma?
2: Jumisen.
1: Jumisen di? Parke noni adunga phansar jupon thupo. Tangte bongso nang class kwan lo, Charlie ke?
0: Ne, class 1 si Charlie po.
1: Class 1 di? Am parke ni nang phan isi ni question ar julang de. Tangte bongso itum India di Bharata capital na lo edo ke? Thantek ma?
0: New Delhi.
1: Ampar ke national bird lo
0: peacock
1: peacock di chorolo bongso non ke nya ko anuka frequency arjupon thupo bongso phan bongso hin pen pitong parjupon jine pilo bongso parjuponi ke
3: hindi herjir
1: hindi poem di tangte pangching ponang bongso
3: 1 2 3 4 bolo bar bar 5 6 7 mithi mithi bolo bat 8 9 10 kanhe kahe mitha ras 11 12 13 sabke sath acche se ra thank you
1: plan velo ma
3: o
1: choklo chorolo bongso phan kosan lo jumisen ma
0: jumisen
1: jumisen di non ke ni ako bongso phan sar jupon po tangte bongso ni nang phan ni thithini nar jupon lang nang goson lo bongso radio ar juju ma bongso
4: arju
1: arju di nang na pen lo radio ar juju ke
4: ni radio kar ju ke ni phini phutum lang radio lang se kar ju den lo
1: nang men tu pen lo kar juju ke radio nang aprang na se kar juju ma mate non lo
4: aprang pen se kar juju
1: aprang pen di kalang di nang non anta arju bom lang ma arju bom lang di tangte bongso nang radio ajai meklong penang pipilo karjupon longke
4: lun tomo la pen herjer hai hoy arjupon long
1: kalandi ante bongso la itum radio long hedi la radio koma lo ka invent cheng ke nang thanthek ma amen
4: radio ka invent cheng abang ke google mo markuni
1: tangte bongso bharora long kithe nai alang ro amen thanthek ma pilo
4: gangas
1: Churolo bongso pha parke non kepa jutsi bongso tumahin pen lunjir ke par juponi dolang pu tangte bongso tum penle lunjir ar juponona

lapuan upor nang litum alom bilom a jai mek ang deng along pen nang litum ason son alun kachuning ri alun arjoik long tang lo lake akashwani dipu non studio ghoria por por phai sirke plang ekai kai lo la se nang litum guwahati pen ke pachetak anchalik batori arjoik long po.

0: long dun lo an parta hema long in nek me me atomu ason ta dolo nili tv lang boma hut nili pai tv inkir chek lo supo non ke kachalia porlo pusi nili pai nipulo lasi nili pulo thang the non tv inkir chek ta chok sitammu arnisi bangso tv along nili phanang thek long ji lason aram the chikok si pini nili pai nili phan tv along nili ke kat kachapati arjan nang thek long lo lapen nili pai ta aninga rong pik lo
1: wow lake nanglipen isi keme pik alam thelo gurindarvir
0: arjulonglo sir
1: ilitumke middle class ahemtun pensi nangplanglo nilipo sitame volleyball pathu hemtunalong kasiksa kajok pathudun unederlo alanglia kemang pichun thekthederlo nilipo amang hemanlo nilisopo si akemang pichun po pusi amang theklonglo lapen mikha singh inut kachipaduk pikabangphu pusi nili arjulonglo lasi nili sitame arni si arni nilipo akemang pichun ji pusi thakdunlo lapen nilipo nili phan thak si pulo emang kahiman ke joy ke bonta ke pachun ji phan sung pik chepaduk krup pensi chunun cho ji mikha singh ke inut arni ang tang ke so long avia phik chepabu si ke katver abang phulo lapen alangli ke arni vangta sang se det si chepaduk lo lahe hui nang ke than pen nili ning rung thulo jong si nili ke ka chepate dun lote nong e chepalong dun ji phan si chepate dun nang ji lapen dead upon nong mewan pinang ji pusi nilipo nithanlo lapenili pharui si metar ke pathudun ji aphan chongwailo sitame pharui si metar res ke pathudun ji aphan kadun ri pusi nilipo aphan ajha ka munidatum pulo athema pharui si metar res ke indiana tuma phan kali indiana munid atum ke pharui si metar res che pahai dunun e pusi nilipo aphan pulo lasi nilipo lapen nilikai keta puverlo gurindar ilitum non chongwailo lapen ilitum kai keta aphi chiruinang nilo ilitum un elo puki puahut ilitum pichun vekna lapen angli pichun un nilining nangche thepik nilipo nilipan ning nangka che thehut nilipan la answer se ning nangka pathelo lapen ning na pathelo lapen jakong nang pisi ang thun dambomlo lasi pini nili abang phutin indian arada phan ninga klong penle indian aphan cyclem pinot langtha nangli tum banghini atum pichun si anong chithang klonglo nini angbong phongthom an national record chbc dead aphan nongme pedolo pharui si metares along ke kadun ke gurindar vir kipu ason si indian amunir tum aphan ke bangso kachipate dun ji aphan ke unede ji lapuan ki sunga phita alang tum labangso sai ke pachun la se alang tum bahini aphan ta nilika chini kang tung lapen ninga lolam the karju ke do an arada phan karju kang tung ke kopia ning ke rung ke doma kopia ke mang ke doma kopi ke matha ke doma lapen ko son ben si ke klema ko puan ki sungma gurindar vir
0: kalang sar nili gurindar kicheng angko ke penang an akisung chetong langlo nili aphong aphong lo keche donde nili ke klemason choklo ma mate nili ke ake mia to warsi kangwai lo ma athema aphong tin ke nangli highway run e ahut pen ke nangli ta charlie e long mentune ke nili remdun det ahut mentune nili cheparjan dun thek dun de det ahut ahut pen ke penang an areng ahu ta sunang lo lapuson ahut ke nihemasor atum nili phan nirap dun pik alang tum nili phan ning nangrung dun pik ning kanisi remdun det pen ke ekai henno deji pupe emang ke heman ke ing ton nang ne lapen ke nili phan nege thana bang mate coach alang lita nili phan nang pulo lapen nija ponlo jongsi nangli le claim kle pulote maduta claim thek thelo hemisia kerap dihi na hi na kerap angton kupine ason ma kenangji do anta nitum nang rabdun pu nang ke bor inun lapen ke bharat adera phan paklang nun bharat adera muni tupta katun athema nephan penang ana muni ratum nang pulo bharat amuni ratum ke a ok avi along si 10 second kalite 10.1 second ang bong ta un e lapen ke maduta printa claim thek the botita non ke nili tum bahini si bharata det amuni da tum ta claim thek pu ang thek chapaklang det lo lapuan kisung ret takali nili tum phan ke nili tum ang ton da claim thek lasisar lahai ason do anta nili phan ke ning nang rung dun pik lapen ke nili tum training mate

jaime kapachuna bang kachong wai lonjir ang deng long pan pinya prang se lonjir nang nitum deuri rong pi pen kilun ponalun arjuik long tang lo adun thwa lonjir arjuik silang alun alam the nazi nang kido kilun pon rojoni timung pi

dimasa lun bari ma jai mek ang deng along adun thu alun arju iklo nang bhima kemprai kilun alun alam the phai di pulapang solun arju iklo nang.

0: Dimasa lun bari majay mek ang denglong kapat si alun arju iglunang Joyhindra debragede kilun alun alam te torele pulabang solun arju
1: Tauri.
0: iglunang.

0: Nangli lahakia ni lo.
1: Lili ke aprang ke lason bong lifta pu de matidi lason ahon hon ik he lason si enda
0: Lason si en. Ente hona bangke te boktere la nangli tuma hiti kulat iruyang bong bena along along la pusona hiti doji kang ni doji hala dak sinangli hona ma hui bangke nam iklo.
1: Kalang lo hiti lang seni lihon bang enam dam lo.
0: Tangte non nangli la ahom ma terang ke surini rai sian ning kan besin nangli thak bang jing lo. Ko pipia peri sin nangli ke thak.
1: Nili ki thak cheng ke ni therang te ban sta mi wan kok si thak thu bang cheng lo wan kok bak kep an thak bang cheng lo la tang
0: Nangke
1: det
0: e phong vet lo.
1: ai phoi vel lo
0: Ai. Tangte nili isialam thenang kar juye bang ke ni. Kachibura therang pen ke thak avam kok. La pen non la parok a therang pen ke thak avam kok. Kolo bang sikki me mi chol lo.
1: Ke mi ge la karbi ge pen ge thak abang si kang teng Manila aho materang ke ing ti ka chekrak ang chim do kong mate chekrak sai pulo te apis ta mi sin thaya son lo ala pen ing chim klui pulo te api ta that klong po har pi ben ki thaya son lo
0: Ai. Tangte hala bang ke teng pusita me di. Ili tum kachibura therang bonte lapu ke teng ta teng pa me di. Pu teng klong.
1: Thank you.
0: Se tam me hala parok a therang la pu son ke teng klong uta be do bola ke.
1: Avela ing du grab ni po lage.
0: Du grab ni po. Sita mohenang le pulo ing thi polam lo ing thi ka chek krak la pen kang lu di yo si ing lung klui pulo tang te la bang ke
1: Api ta ing tang klong
0: tang
1: po.
0: klong po nai tang te ka chi bu ra therang pen la ahoma therang la pang bar dam lo tang te ko an bak a por bang ke kolo bang se ke prap mu chot
1: Ke prap ke la hom therang se ke prap. Nili non pi se leng thak bom di ipak api ni pli lo te tang lo.
0: ni pli là cái anh vang thắc vẹt luôn.
1: Anh vang thắc vẹt bỏ đạp bên continue luôn.
0: Giống như là phụ thắc vẹt luôn tên nhịp lý năng bộ.
1: Nhịp
0: Cái
1: lý
0: bạc
1: năng.
0: là xe lên à, à bê luôn là cái.
1: Arjon nó bằng là sao này kỳ đình bằng hả? Là Asador bằng.
0: Nên năng lý hình bằng năng thân ích thả. Nón năng lý tư bằng càng sĩ tâm mê mù ní đã đúng cổ bi à bê si cái năng lô mà là bèn cổ bi à bê si năng lý cái thắc này lô là bằng xô lạm thăng năng thả. Ar lô xô mà tâm sĩ tâm mê pekok si tamé kopia pekok si nang litu mangka no nang lige dobom angkang arong alom kopia pe si muni retum kache kok kachi hung pini si ta ko pia pini si hada ki i kachi hung wam kok si tamé kopia wam kok si kache kok kachi hung nang lhin panang thanik jima
1: Nilitum arong aru belong non pi ke thak kachi hung bang ke arleng choi ilitum karbi a choi thak bang de lo la pen khonjari la pen pisar pi en pisiling son thak bang de lo la pen wan kok thak bang de lo pi ni bang te la non nang ke klang amen pi ni misrek ta ha la son ta thak bang de o
0: Pini mekserek.
1: Nili bang ke thak an de pin lang he pi ni misrek pu bang ke
0: Kopia alam thesi la pini mekserek pu ki ir dalo ni lape.
1: Chini ne
0: Amang ta ke prekjek ma. Ma tang te prekjek ma ahono hui si tamme. Nang thanik jima.
1: Ahon project ason en bang du he tamini li kupi phantong la project ahon ke endam ni nilim la bang pudun thek the mane ni li ta thak thelang la pe ni li mi thang en ilang pasi la project ahon ke en kupi phantong ki mang dam ni mate ke thek re bang du ki phir ke thak tum em mi thang ning ke hang pen tong ki bunai po ne la bang ni li chinin dilang
0: Se tamé non la poson si enjam lo. Se
1: Enjam
0: ta nang li hin ben ka chinia teng pulo tang ten nang li ha bi hek pen si nang li ke la ki phir ke thaka sai ke kleme posi ko so pini pulo tang te ko puson lo ke do na ji hala so teng do ma non.
1: Non chi hung thulo la hakko nang ke klang api ni non ke phong rong su la pen parlim thom hi che rob la pen chai nong a so ni pen a phi dop la hai non nang chi hung thulo aprang karbia dorson nang chili thulo la sinon bang epini ki thaks ta me joy ke son si aku nang chi man thulo la
0: non
1: son
0: bang ke
1: ni lite marong non mat ke la son si thak bang de ulo
0: se ta mo hen nang lipu apini mek serek si ta me do bom lo la hai bang
1: do bom lo en bom lo
0: ai ente pekok lo dan te ko pia pekok si non lom ka chi hu nai
1: Nili la ta pudun thek the nili tum rong ke thak la du phir so pula son non
0: ente
1: nili
0: non la
1: en
0: nang
1: bom
0: li nang ache kok a pe ke ko pia pe pulo
1: du
0: nila
1: phir so pula la
0: du
1: bang ke
0: phir so amang e ko pia mang pulo
1: amang ke plim plama bo
0: plim plama bo ai la pen pini ke nang li nang ya pini ke pc pu pola
1: la nili ye pini ke

0: ke nel barlim phwa hi chira
1: barlim phwa hi chero lamang so pini lo la son hello hadak nang li tuma long ke no na ko ke ka chi hung ke
0: na la mi chi hung thu lo la ba
1: pe kok lo tang te mu he nang pu lo e pak la seleng a pe pu lo tang te ni phli nang pu la no nang li ka chi kok a pe si ta me la ke prim plam ma bu ni ko an bak na
0: la pe kok tum bang ka a phur ing lum chet pot la bang ta ku pe kok tum bang se a ki thi ma pu la tum bang a din bang ko la tum ong cha ni pho ni trok an ti ka tang ni
1: la bang ke ke tang ne the ko pia pot la amang ni do kok pot
0: amang do tu o pot
1: ai
0: ai mane la pi se leng sa dor bang ke a phur so ke hom bang hai tu chat a ma si ni pliang bong ta mi tang ut
1: nang li hin pe nang than thani no na bang ke ke ra na lam the nang thanik tha paroka atherang sinang lige ka chivur lo posi paroka therang bolodang te keranda nili thengalong lo ding pik pik thui da titi la si la e phong keran pakwan anapid
0: ol lage keran bang ke ilineng ke hang ko anse rani ma pak ke pasta me la iti pak ke bran po ba pak ang koi pasta me pak ang koi anse me ran un lage imi thang ning ke hang lo api apak padu uji pulote la si ran u un pulote iti pak ke ran pen long u po pojal hai nili kai ta pak ke vet kira iti pak ke bran po lan si thak po ko tang dal lo pulote ko la an thak thak ran thu po pojal
1: o pak ke la poson si nang le bang ke nang le me thang che nang be si la poson si ke tem tem ke ran po si ta me ni kon an la pak ke a pe pulo tang te ke ran ta ni ko an ba
0: ke ran lok bang ke ghon ta hi nien ta cha
1: ka lo ve a hon thik e jat e ke lan na cha
0: a lan ta cha
1: ghon ta hi nien ta cha
0: an ke la ran det pen ing thi ke kroi sta me kanglen ke prab lo la bang ke prab jin pulote e ghonta ang bong ta tang un england hui pulote ghonta hi ni ang bong an baglem ji mane ang thia so hisab nang ko mati pikok pulote em in crack a bar bang sinili hisab dam po ke rana bar bang
1: troxicap nam
0: la pu ki dam batai troxicap ing wai dam po an te pikok ipak la so api ko an ki the ki bila ke aleng the so sta me ji kok me pakapo
1: akrom the ko sita me la ke choklo
0: choklo
1: la an bang ke tang te api ki me ji kahing no je bang ke inteng klong ni jaji pulo tang te mo henang li pulo ing thia lam lo
0: ni
1: asi ing thi alam ta do ma nang li la so pe bang ne pa mesenji pulo tang te hala ing thi ki an bang ta pa break do la pu son do ma
0: la san api par that klong ni pute la ang thi ki kang chim bang en nang po api bang ar that klong po li tum har pi ben ke thak api son si ar that klong po
1: ar that klong po hala mang ta tang te no nang li ki en bo me ko pi a ing thi bang lo
0: nili ing chi nang thi sik e
1: ing chi nang thi oi hala ing chi nang thi pen la pen hala check pen ka selam hala so ing thi ko po an ga che break do lang
0: la ke la kirip ke ne lo ka pang lum pang hai lo la ta
1: o la bang ta oi oi ni nang hin pen nang than no ga chue jor cho lang hin nang li ka as ka pre ka pre kar bia choi la pen seleng la pen pini la pen peko la pu son sin nang li thak bo mang bo nang li la hai ke jor ke lang ke ha hi thi long tong jor jor ma mate bang nang ka order pulo bang nang ka chot toy aling tong nang li la pu son tong ke thak
0: a ni li bang nang toy ling se ke thak ni li hu thi ku lat long ke jor dun de
1: ai ai tang te nang li yong si pe kok pulo tang te e pak pen kon an lo nang li jor
0: pe kok ke amang ke thi ki bi si ador bang ke hang pharo thom pharo pho la san se nili hang pon ke la se leng bang ke suri hini ra pharo hini se nili en
1: se leng a pe bang ke
0: non bang ke
1: non bang ke
0: an ke a pe kok bang ke suri si ra pharo pho
1: pe kok bang ke la pen an ta am ke ong ta la pu son na du lang ma
0: a me ang ke thi ki bi a ko bat pon thu bo nili non ta a pe cho jor bom la non ta wan nili
1: la non na le ke wan wa hai ke lang ke jor phan la
0: a ke jor phan la
1: tang te la ba hai nang li ahon ke nam pen la pen nang li muhet pulo seleng a pe sita me ni phli ke nang pulo pe ko sita ni pho pulo la ahon ke nam pen la pen nang li ke thaka do ge la khatam et pen ali ge ko pon ma
0: ali do puni li chi pudam pharo tro ka hon nam lo pulo te pak phli pe long po an ke la bang so ke thak ki mam ko an ma pen hajira asab sup chi pleng la san si ni li chi thek pon la
1: sita nang li ka do ge la ke ne ani ka che pamam ke thak ani ge ni pholo ni ahona phane la pu antang lo la pen hala sona sondang la ka do ko ing thanam et pulo tang te la pharo isi

0: si tami alelo po. Lapos ang bang ko an-an bag doon.
1: Nili chela kadam lo la ipakapilong ahon kichu hedi puwai sira adha. Anchu pulote nili la jorpo ke tak jihisa pen guti pen. Hajira parohini parogatam lapusan ansi nili ipakapilong long poncha.
0: La anki ale bin. Binong lo.
1: Ale binong lo.
0: Ha ka doi in chingthanam etpe.
1: Chingthanam etpe.
0: Lapuan do la pekok long lo.
1: Eh.
0: Nte selenga pe pulo tang te kopu an bak ali.
1: Selenga pe along bang paru pho paru pli ra phoke blan an ke nili hajera che long pon la ing than nam et pen. La pu san se nili klem pon bom lo.
0: La pen pu thot karbia choi pulo tang te ni ko an bak na ke tha.
1: Karbia choi ta la selenga thak an amal le. Ni pli ni pho an te i pa choi long on lo.
0: La so choi ke thak pe tang et pen ke roi ka dog ve ke nang li hi thi kula long tang perai dam igluma mate nang li me thang hem long tong nang li roi ek
1: ne li me thang hem long ke mi se na be det pasin li hi thi long se pon po la se roi dam po ke roi nam ke la jiket pilo te pharo thom ke roi
0: nam bang tang te mo la bang so choi roi et jat elo bon te ko an anador lo ke chori
1: ni li su ri hi ni si jor bom non ma che
0: ku pia pe hon lo ke
1: thailand
0: Thailand, like a tang elopulodante, among lambda domani.
1: Oh, among
0: joy, among Yonsi Messen, Bulodante, Lapuson Adorta, Lapuson Dodo.
1: Only non matkela surihini si padam edla, among a tegi beta.
0: Tante, Nangli, ke pinang tak bomb and wang bomb, lapenchu your bomb chulang bombessing wang bomb. Labang so, catch your cachulang pen, Yonsi, isia hem tun choclem pa meji pulodante. Chikache pereng un avar sai do mani
1: onili inut pet ke matha dam banke ise hemtun kache bu chelong nim supi mar tu mate sang pi mar tum labang so sai iria sai klem pon thip pulote ali du sansinili matha pon
0: nali non kewang ani an ke klem bom la pen kache theklong tenke hemtun ise kache pereng ike avar sai do yong si se let lete nia dun thu banke No nang li ge ha bi he garta pen si non an pe ri nang thak bom pen wang bom lo la pen non ke nang li ta arta dam bom lo la si ku mat ne tum yo si pe ke thak gi ne ge thek the uwek u lo men la pen ki phir ke thak pe ge ran ni ne ta nang long nang chali dun lang plo tang te la pu son nang li anam hang he pin pen si ta me ke than dun pa chi ni dun la pu son a sai ta nang li claim
1: oh claim lo ni li bang pho an phan than pon long lo ja rong ge thak si nang charli la jarong keran se nilithan pon lo adun thuke kamusa ke lok keran se nang charli dun lo adun thuke pekok du phirso pekok ar i bena jo du phirso keran se nilithan pon lo aku a phi thu bang inu de bank ke aku kamusa thak thak kamusa ke lir aku la phanta than pon thulo aku bang pho ke jo ho ra koi nun bang stami jarong se ko nang charli dun thulo nilithan pon lo nili ke than pen halatum stami non texter se latum So taxi jarong bang taxi jorsi ador bang paru pho pen alang li chu jor bom non ta
0: non bang non e claim bom la
1: non claim bom
0: nang li pen nang a charli dun ale lo
1: la kalang la
0: che long si chu jor bom la ente non nang li prang ke bang jilang arni a por ke nang li ki phir ke tha pen ko pi a sai si ne ke claim pon ji pu nang li matha ni
1: ni li matha
0: playing ni thek thelang se ta me ni ning matha ke lapuson le choklem thekte ne nining aromoji pulapuson alam thek ku pialam
1: thek nili la so kam klem bom bolote nili hem hanstame ne alle deji pasan se nili mathalo pen nili mo penang linang karju than lo ma pustame than pon long pen a jong nili ninga rong pen non nili kachojor kacholang sami che thek don long pen nili ninga rong lo la si rong rup kachobuche isia hem tun kachobuche asang pimar tum ke klem pon nang jia kam la puson nang ki charli don pot nili hala tum hastame non akero pi pon bom lo la se answer se nang charli don pen nang tum stame la puson chojor cholang pen mi thang asomar pan nang ke charli a size tame the pon bom po se mi thang asomar pan stame charli pon our side po puson se nili hala tum hastame than pon bom lo
0: ai me pikalam lo ni nangli pen la ke than nam ke adun tholam the bang ke la nangli long nang achali do na sang pi mara tum sita me oni jo oneng pusita ote pusita me nang pen kachali ajoksi jo ni tum sita me no ke chu jor chu lang long lo pu nangli hem wang pen nangli ala tuma ning ka jing sam nangli phan ning ka arong ang thek nang che paklang la pu son dau
1: ni o wang lo ni li phan pi si nang chi pi la kam sa ipak pe

0: Oi pek an ke jarong i pek ni li panang pila.
1: Wala na ke than me ke the tu.
0: Mbang a thom ke nang pila bahaini ke nang pipela. Ai a so ko pen sanang chari den lo staminon pinan do elo bang phota.
1: Oi. Se ta bang thom bang ke la tu mani ka ching sam pen ang li long wang pen na a aning kang sam pen a son se ta men nang chipila.
0: Nang chipila.
1: Oi. Nang li non sang pi maratum phan la pen okor jang tum phan se ta men nang li hin pen ko pilo ni ke than ji. Itum suar tum sita me penane do tanga tum ta me la pen ke do telang o kor jang tum sita me la haya sai non pen claim lu pulu tang te itum karbi di karpa itum kadu ke be la haya pindeng sum pon sita me claim pon lo tang te chan bom po la pen vir ve der po la pen la so long i me thang ke ring awar sai ta du pu la bang so lam the nang li hin pen radio ka ju arada tum ma phan a ke nang sot ke sang pi mar la pen okor jang do man than ji ning hang mani
0: o la sini li ning chi pa thek pen sini li nang li long sta me wang lo radio kar ji o kor te a ani tum sta me ar ju long lo pute ni li ki thana lam pen ani nang chi pi dun pen alang tum sta me ning hang pu lo te pa char li pon nang la pen alang tum sta me ki thek pen mu ching thur ji ani ng ki hang pen atum an ki ching thur pon ji a phan par ju long pen pa ching thur pon nang bo san sini li ki thani phan si nang li long ansta mini lipinia por wang la se radio kar ju a kor te ani tim sta me kar ju long tum an ke ni li ge claim a kam nang pa claim de nang pa san se ni li ning kam a thapen si ni li wang lo
1: ni ka ve nang li hin pen ke thana lam la ke ju me ulo la pen radio nang kar ju dun asang pi maratum la pen o kor jang atum sita me nang chi ni dun pen alang li tum sita me ki phir ke thala sai ke claim ji la pen ka char li dun ja phan la pusan sin nang barpo pusan sin nilita kroilo ni ka vi pini ka porchok tang lo posi ili tum pen nang alam the ching ki che than tang lo nang li ki phir ke thaka sa ke klema pu thak la pen nang li long se tame ansu se arnam le heju me nang papi du no nang pini ke ili tum la pon le ching ki che than alam the tang to no na kardom ni ka vi
0: ko rang
2: la pon por nang li tum rong ro ba che mek ang deng along keep here ke thak aputhak hut bang joni strong parlapen sangpi kawe terang piang bong cheu chiput arjulong tanglo laki akashwani difu nangli tum jai maker julong bom lake fm benalong megahertz pharoi sirat tok para circuit lapen race ape lapen anparta news on air palabong so ape along pen sitame nangli tum akashwani difu ajai mek arjulong ekji tangte pini asar lam the arju ik tha pini asar lam the arleng arshi det chomankan waiphit mate eson akam si phongni ke klem lam the keman hakko ahut ke karbia tum angbong kithitang arpum bikok si sai sikbom ke aron lo kesi kedang asai tang ette chomangkan asai claim phit po la sona sai pensi lam thi do koklo eson vet asai si batai hini ke claim pu phansi ki putam pini asar lam thi lo arleng ar hi det chomangkan wai phit mate eson asai si phongni ke claim pini asar lam thi ke lap puan vet lo adun thu karbi lunbari majai mek ang deng along ke jeng sia lun arju iklonang hem phu ke plang alun jorsing be kilun arju iklonang

pitat che dam si sengwe oi radam si ari roa phan si charnam ka che than si ari ro a bang ke charnam che don klang si boru vipajang si hakir the prung ang si piribia nong yang si mindara nong yang borsua.

Sihakirci ti phang ti so lang var dam silang bersi mang mang kelang taksi mang mang.

0: mindara no jang sosuri tang jang sosum si a phan rai kom ne pang tang si mindar non kang tang sosum si do an dak thibi che nam te rai kom ji pang tang ke to rai rajang ti
1: karbilun bari ma jai mek ang deng along adun thualun arju eklonang ka thi mate lokhi ke plan alun chonu singro kilun alun arju eklonang

Deathlong reaching Honolulu na jemek ang dengalong adun tuwalun arjuik lunang. Kang bura terang lapen ari sangho atum kilun. Alun alam te ili so karbi a kei pulabang solun arjuik lunang.

labang so ja mek ang deng long adun thu alon arju iklunang jiten te rang lapen al pona krupia tum kilun alon lam the matching asami pulabang solon arju iklunang